am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na, hernie inguinale, hernie de la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbàq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinale. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama ay am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag misama yi fatul ñu fépp nag organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinale wala hiatale wala umbilicale wala hernie ligne blanche, yooyu yëpp dañ koy saafara ñëwal rëbas ci pàkku ferraille bi, wala nga woon ci 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cër la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraille bi. Boo fi accès rek boo wootee ci 76 550 34 34, insha allah rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraille bi, nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la, nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju, mënuñoo tuur ndox, li ñuy wax blocage urinaire, seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew buñ yeexee lu néew def ko ci seen i yére. Loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox. Yooyu yëpp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88, wala mu woon ci 76 550 34 34. Bu dee diwaan Dakar la, ñëwal rëbas ci pàkku ferraille bi, nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am romantisme ak arthrose. Romantisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi ci articulation yi, ci ndëggu yi foofu lay jàpp. Bu dee arthrose nag mi ngi jàpp ci omi yi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaari yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gappru. Ñi nga xam ne dañoo amee arthrose wala ñu amee romantisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woo ci 76 550 34 34, wala ñu ñëw rëbas ci pàkku ferraille bi, ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allah rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama, garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche, ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal daal di koy toggee sànqal, wala daal dañ leen expliquer ba mu gën a leer seen bopp. Mais dafay mayee mas lay maye, day defar sa jëmm ba mucc ayib macha allah. Foofu lañ ci yem. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet, bu liis, ñu jóge ci nampal, wala ñu jóge ci feebar ba jeex, wala ñu jekk perte poids, indi nañ leen garab bu ñuy wax nadir guro. Moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal rëbas ci pàkku ferraille bi, wala nga woon ci 77 943 06 88.

0: Salaam alaykum.
1: Wa alaykum salaam.
0: Baye balla.
1: Ablaye na nga def?
0: Ah kay jang ñu ngi sant bu baax.
1: Ba jeen taam xana dama yaakaar ni jëb gënal la ñe tay.
0: Ah mbaadu.
1: Mu diggu wa ci xamni jëb gënal la ñe tay.
0: Ah.
1: Ñu gënal ko waro xaraaji.
0: Ah wa mat nako de.
1: Mu diggu wa ci la xana jëb gënal la am.
0: Jëb gënal du baax na mom.
1: Ko ñu nga xex na?
0: Ak fi yefi tollu waaw.
1: Jëb gënal ci tay yi.
0: Baax na de. Bay bay ball lo ci mundi deg ñeñe jëf
1: yaara bay may lo xol bari
0: bay may waaw ndaysan
1: bay sam ba keur ñang na keul keur ko ñu yalla
0: ba deed way
1: mom mu ne ndaw dama daan suma ke set mu xamul suma keur fi
0: ah day na war de
1: ay
0: bay ndaysan
1: ngi yaari o ci yépp na goor ñu may ndo
0: deug la deug la ndaysan
1: sey xiri ndonga sey xiri sey du xal nangu xiar
0: waaw waaw waaw señ cheikh na deug la ndaysan
1: bare
0: ngeer mom señ mamadou muntaha dam job
1: Baye
0: Mam Diop
1: ak kep ku toob rek
0: deug la ndaysan
1: mangi xiyare ñepp do ñeena jamm
0: deug la
1: christian bagge sama xerim yalla ko yalla yagal ci wër
0: amin amin amin ya rabbal alamin
1: dafa yag ci wër ko yalla fa yag ci wër jeureuf
0: ndaysan amin yalla fa yag taan nak wër jeureuf baye balla jeng mo ngi koy beggi bu baakha baax te diko jaajeufal di ñaan yalla deful ko tawfiq bu and ak tay sir suñu borom guddal safan lol tamay le wer nuyu ma wa cornisu daara jollof yep ma ngi len di beggé bu baakha baakha baax te di len jox sen waccu way ay ci mbokki kon batay 88 628 1337 nu joko 88 628 1337 daara ji tol bi ak li nga xamné mo modi liggey bi su ko defé kon ñu anando ak ki nga xamné kon mo modi serigne mam mor cham inshallah jox ko serigne ndjay diouf fofu le ci diwanu sam jaar na fi téw ko deg way mi ngi ci marché kass xamna jamono ji nu beggé ko bu baakha baax ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir waye bima ko tege itam nak dina ji fasale kep ko xamni itam tubarkallah yaangi bege ki nga xam mo di serigne mam mor cham jere jeuf serigne abdou ndjay ma ngi lay bege bu baakha baax ci dila jox sa waccu way di ñaan yalla defal tawfiq

0: kusuf kusirin bamu ifudi sana kono magal borom dare ana so pay yoto ko sa ko do kunya ki na ma na disuwa ko ma bi tan him tinda ma ati
1: ku dug magal xaji fek sin bamba ak yalla nga fekke magal ak tuba ak dewen dug len magal xaji fek sin bamba gi jar nako kat
0: ana so pay yoto ko sa ko do kunya ki den ba ma sa disuwa ko ma bi tan him tinda ma ati
2: di ci nuyu mbokk tak sama ni ñuy bayyi xel jamono ji modou kay ndjay jerejeuf ma ngi lay bëgge bu baaxa baax ñuy tam borom deeru yi borom

jërëjëf Serigne Babacar Mbaye ma ngi koy bëggé bu baax da diko jox waccu wayam di ñaan yalla defal ko tawfiq ay ci ma mor ci am ngi nonu ci réseau DTL daara ji tolbi ak li nga xamné mo di liggéey bi jërëjëf Serigne Ibrahima Fall sopp borom taif ma ngi ko ci bëggel bu baax badjan fama fall mi génné légui tam non lañ ko ci sargalé Serigne Moussa Ndiaye ndongal Aladji Mam Thierno Mbakem Serigne Cheikh Awo Balla ma ngi koy bëggé bu baax te diko ndokkel ñaan yalla defal ko tawfiq ñuy soxna mbojju ci sax mbolé mbokk ñi fay dégglu jamono ji yëpp tay bëggé li nga xamné mo di réseau DTL tiantangaram ñeñu 11h40

0: Oumuawa Pam Dour néna lan mo tax def so émission tay Badiane Fama Fall néna bayil bu tawé nga manuka Oumuawa da melni néna ñoddi war na mbalan ma ba
1: départ bobu taw bi soob na xamné courant bi man nañu yaakal mané na di ma xëc mbalan bi rek
0: Oumu ya fiix
1: néna lool mo tax ñewuma
0: ah da na war Badiane Fama Fall di jamban na la manuka Oumu dal néna ma tawé ko japp ak coupure courant yi xëc na mbalan xëcian na mbalan
1: na ngi rek dañ mako jéggal ba mardi
0: pam dur ya dégg lolu kon lèr na ma sha Allah ma sha Allah kon mu kon na la baye kon nga gëna xëc mbalan mi rek ba 13h
1: ba
0: mardi
1: rek insha Allah
0: ya ñu ngi lay baye xel bu baax tawarkal la jelejeuf fati ah ndour mi ngi lay
1: deg taw bi
0: ndour mi ngi lay deg de
1: pam wala wal bi taxul tay
0: sank de wakal na ma nama xam nga chambu dama dan wote waye tay mom da melni keuf ke xawa ki tay mom xamna boy bo nga fasale ma rek nonu muy waxe rek muy wax di xecci wax di melni ku ci amul soxla yoy lay def pap ndour mom aniko ba ma
1: samba job la ka taw bi
0: mi ngi lay deg de
1: ba ma jaar nañu
0: jerejeuf ba ci kanam inshallah ay ci ma dalal mbok mi ci telephone bi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: da ko program 88.6
3: da ko program man nañu ci xamul so
0: ah da na war de ma samba
3: baye ko rek
0: umu de dama yakar ni
3: da ko program la le
0: ah ba da ko program ba tek
3: waaw
0: inshallah
3: amna solo do xala
0: jerejeuf tawarkal jerejeuf ma samba mang koy beggé bu baakha baax te diko jaajeufal taw bi day señ bi mu taw bu sewet nak ak pex mi nak amo soxla fenn nga ñot diwan balan mi al de señ bi aljana ju ndaw la su du bu fekke nga yor dara nak waye bu fekke nga bank mom xam nga do ci xam dara waye bu fekke say poche 10 mom li xëccan balan mi rek amna umu na xamna poche be 10 motax mom ay de ay bu soxla ci beede bu soxla yalla boy tepp di xoos ci taw bi do ko tay jere jeuf ma samba job nang koy beggé bu baakha baax nuyu ma wa daru karim yépp ci tan ngeureum ñal na len ay ciow koku mo ne ko nak ñun serigne mam mor ci am nang koy jaajeufal bu baax te diko ndokkel di ñaan yalla defal ko tawfiq gand ak taysir yok ay xéewalam bu baakha baax ak mbolé mbokk yi nga xam yépp ñong koy bané ko kon mbokk ñu def ni séti serigne bacci ma samba job 11h58 waxtu wa ngay xëc ju jëm ci mat de

0: di ci nuyu badjon jor job mom seigne cheikh aliou ci touba da rokh dos diko ziar bu baax ci diko ndokel di ñaan yalla defal ko tawfiq ak tay ci ak mbolé mbokk yi nga xam ñepp nangu ñu fay bayyi xel jamono ji tay wi di bégué réseau DTL division triangulaire de lumière di jëf seigne abdoulaye ndjay ma ngi koy bégué bu baaxa baaxa diko ndokel di ci tam ndoké baax seigne adama diouf mom itam nang koy ziar te diko jox waccu wayam ñaan yalla yok ay xéewalam ak suturam Bacci Diop Bacci nak xeti daaji xam nga ya jumla tan bi ak yenen yu ni mel tubarkallah damay faral di gis ni gañ yeen dun ko faral di jang ci baasi te yi nak da ma di delu ci wat lol lay wax Malick Sall waxtu ne maniko Cheikh Murtada bi 2003 nga ko jangon waye nak war nga diko delu ci wat ci baasi xam nga eru ya jumla tan bi xam nga bi bi bacci xam nga boko don jangat ci baasi fim ne tubarkallah han ni khadim gay asiru ba ni khadim kebe mam jaar bu ndeuk ba cheikh ya ancien yoy nga xamni danaka ci la len gaay xame yoy amna solo ngeen koy del ci wat ci li nga xamni mom modi bashi tubarkallah diko jangat amna solo lol tubarkallah ndax fiñ dol ni tuba bi sax no ngi jelaat ancien marque auto sax diko liggeyat diko genn wat diko jaay ci marché bi retro mo nu ñak xeti portable yu mag nga xamni moy ancien yi xewon sax tañ baye won ko sax fimne usine bi commencé nako liggeyat gaay diko consommer wat motax ancien yi faaw nu koy indi wat tubarkallah day am solo lol kon bacci ya jumla tan bi diko door ci li nga xamni mom modi ak seigne fallu ba amna seigne fallu bo fi jangon tam bu neex ay jamono ak seigne abdoulat bi wala fol seigne abdoulat bi jambar ja jaxal kulul rabbana han ak yenen dal yu sakkan yo xamni tubarkallah jangon ko ko mu nek ay plein enregistré yo xamni ah yoy nak tubarkallah amna solo ngeen ko indi wat ci li nga xamni mom modi tubarkallah machallah bashi di ci beggal bokki talibey yoy amna solo han abdoulat diouf irka boba bam jangon seigne fallu xam nga yoy boko jangat ci bashi tubarkallah machallah nexit wi day delu ci wat khadim gey mam jaara ba ay jamono ak asiru ba nga xamni lolou jamono soxna may la ko jangon bintu khadim rasul bokki yoy tubarkallah ay retro la yo xamni ni ko tubab di waxe retro moy delu ci wat lo xamni lu jallon la ta sa yoko inde nit ñi diko bege amna solo kon nak ay ci de len delu wat ci dembu way deug la daaji tay neexna fenti neexna waye nak bul top tay ba fatti dembu yeen say nak deet indi dembu ndax demba waral tay tay nak mom ci ngay wajale ëlëk waye nak demba waral tay ay ci kon mbokk mi ngok asiru bi lay wax xam nga bi mom danaka li ngay deg leg xadim diko jang ci bas yi beretul te monté non la nexé nak ay ay xéti tangalat la yo xamni tubarkallah day bax amna solo tubarkallah jerejeufati kon mbokk yi gëreem nañu len 13h ben waxtu jotna ñu ngi nuyu soxna yewon ci wañu don ñu bayyi xel di len ñaanal tawfiq gu andak tay shir dal nañ ko sunu borom boole defal kon beggena ñepp tubarkallah ñi nga xam ko ñu ngi don deglu bañu doore ci 11h moins ba legi tay nak tax ñu yéxa door coupure courant bek taw be ko waralon waye lu waxti wi gatt rek téewul ginaaw rendez-vous la buñu len di jox mom ala kulial ni yeenako mom faaw tubarkallah dontene ay simile lu mu gatt ci tam ñu ñew rek fessel feñal li nga xamni mom modi suñu yene kon bokki jere ngeen jëf dess len diwi di andak programme réseau DTL 14h daré khadim rasoul mam balla ndion 16h émission chamber mam cheikh lo 18h trang tukki kat seigne dambeng 20h fatilou histoire ahmadou dieng abibou 22h jokalek bok seigne gore ndjay ndana no ngi ñaanal seigne matin jeng ak seigne abou mbaye sa borom dol len yermande ak ngeegal oyfa suuf ci seen kaw bi jahine ben mustapha bokki jere ngeen jeuf assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh khadim ak mustapha jere jeuf
1: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi len di nuyu di len ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garbi nak delusina jappande watna ci dekk bu sel bi di touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
2: assalamu alaykum bolé ma ngi len di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garabi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla bolé nama ak momit ci garabi ma jaay ko doon ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
1: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig luy metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray do ta am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn dootul am perte blanche dootul am picc soccat jigen bu ko nané nak wër won ko nané do ko jëlal bo seyé da nga ëmb bu nexé yalla bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné seen kawar day dag mo duñ am kawar bon seen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bok mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala lu ko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéeyé amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci rek bu du wañi kel ñaar dëram
1: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéo bu dé Touba la bo démé station d'Arou Khodos place Merci Cissé Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
0: mbokk yi ngir yeneen leral man ngeena wote ci 78 896 67
3: 98 896 67 91 ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mourid liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
4: liguey bi mum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي

mang leen di nuyu bu baax te di leen siyaar. Sëñ Modou Faye Baye Fall la fajkatu cosaan. Maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ko ci màggal gi jàll, ñi ci soxla woon bëri lool te diiru màggal gi xat-xat yi daa xaw na bëri ba wuyootuñu woon kenn téléphone wala jaayatuñu woon kenn garab. Ñu yokkal leen ko ba gàmmo. Suñ gàmmoo talaata bu delsee la promotion bi di jeex. Mu delluwaat prix ba mu nekkoon. Ku ne xam na ne traitement garabu kàttan yi 40,000 la doon jar. Ñu defal leen ci promotion wàññi leen ko mu nekk 15,000 ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi. Loolu kese mooy jubluwaay bi. Garab yi nag li may wax chaque jour laa ciy wax. Kàttan moo ko tax jóg. Garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoro yi néew kàttan mooy articulation précoce faible sexuel. Góor bi nga xam ne day gaaw a tële wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy. Wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy. Wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man. Wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala. Wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def. Jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee. Moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la. Wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci loolu. Garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garab bu efficace la. Kàttan it dafa am lu koy sabab ci nit ki. Nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko. Faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu. Dafa bokk ci 9 maladies yoo xam ne day def loolu. Varicocele day néewloo nit kàttan. Emérite day néewloo nit kàttan. Jàngoro yu ndoxu siti day néewloo nit kàttan. Prostate day néewloo nit kàttan. Ndoxu siti day néewloo nit kàttan. Li nga xamante ne nii moo di tension day néewloo nit kàttan. Nit ku ñu ak xale itam day waral mu néew kàttan. Ki nga xam ne dafa amee rabu cosaan it day waral mu néew kàttan. Nit ki nga xam ne dafa amee infection day waral mu néew kàttan. Nga xam ne 9 maladies yi bu nekkee ci sa yaram dina waral sa wàllu sëy am jafe-jafe. Wala ki nga xam ne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekkee da ngay dund comme ni ñuy vider auto ci huile pour moteur bi mën a set. Li ñuy wax entretien noonu la nit ki war a entretien boppam. Mooy nit ki boo dundee di am kàttan ba dem ba toll ci 40 ans tey soo toogee lu mot ñetti weer wala 6 mois war nga mën a jël loo xam ne day raxas sa dret wala mu raxas sa suukar wala mu raxas sa yaram raxas sa

tamo wuta tu yonen farci kausuf dimbotam kun ci lepp lu sabaram mulaq ngaram ci zair akibatin makhamam fawkha walam nyon baram

di may ko ko bañ di wo ko ko fañ di neexal safo ko ko sof way ko dul kuy moy baramam di faja jo ko xam le mbodi seexal di gene gru ci toskare jox baramam fekku ko ñepp xébon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faalé ko mok boromam di fekku ko ñepp xébon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faalé ko mok boromam di fekku ko melni man jangul legeyul musekhal sol ko xam xam mok baramam di fek mourid bu def bu tili.

0: xamni mom modi sa jangoro ndax mën nañu xam lan mo la bolewon ak ki nga xamni mom modi cabinet sa deex
1: sama yaram bi yaq won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton mom tagalé ak ndoxum city
0: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga ma nima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city munu wel lol del ci wat ci lol doyna war de mam khas
1: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga faju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gisa tan defon na ne may dem ci mom sama baram don na wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
0: ah ana lo koy ñaanal
1: yalla nako yalla jappale ah ak seigne fallou
0: amin way mam khas allahumma amin way jerejeuf
1: lima giss ci mom de gissumako ci kan ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum cité wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fallu bu len yalla jubale di nga wër ak jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
0: jërëjëf mam khas té muñage bi amna solo lool fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu ties ñëwon fi ci cabinet sadaq traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni momu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biiru wax ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accé bamu jox la li nga xamni momu di ay traitement fa nga jaaré takhaliko ak li nga xamni momu di ndoxum city ba faaw te yit naam dëgg la digënd ties ak mbacké soréna waye nak lu baax mo mel nonu fu mu mënd nekk ci adina bi jarna sol dal li di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sadaq traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
1: kon nak mi ngo
2: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sadaq ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi téway bi
3: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jotta jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama joom ben fukkat ak ñent ci pat yi ma indi ci sadaq amna fu ma jaar joom ben leer dama doon xey di pass 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10000 francs la ko jënde def ak mom juroom benn wër di jog salatu khairu bi nonu waye nak yalla dogal mo fek bu wër di am yalla mo ci roof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex e day awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadaq wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
2: ndax man la xam lan mo waral lan jangoro ci
3: man nak dama yoron ndoxum city am hémorroïde ak new carton sama walu sey li mo ma jappal man li mo won sama jangoro
2: waye cabinet sadiq dal bam fi ñewé mom gis lo fi taw
3: ñu li dahi rabbi alamin ndax garabu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax war nga ko sétal bu baaxa baax te xul xaq wala ko na muran deug rek mo neex yalla li ma wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla boole ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadiq garabam boko naané man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan te dana giex te dana tour ndox mu bax
2: très non ñaat yoon bu ko jël
3: man nak man fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la am ko ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfiq alhamdullilah mu beugé joy dama yob
2: manam ndoxum city nga fajj
3: waaw ndoxum city ak emrid ak new carton ci sama walu sey waaw yoy
2: la waye dal gis nga ni jaaw ngori gis
3: alhamdullilah rabbil alamin safaran bu baakha baax mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alhamdullilah ay cabine bi nak mu ngi fi ci airdrop boko passé bo ñewé ba ci pharmacien sengol mu ngi jakarlo awsa so laaji ci awso bi dañ la yobbu fofu su fekke xam nga ci yoonu tv bo continuer ma nga sene dam kankay bi dam ci étage bi fete tenko sa deex ma ngi fofu dam mo fete saw ñom ñaan ñu sekkatal
2: deug
3: fofu moy adresse bi sa deex dal man dama koy ñaanal yalla yalla na barke ligeyam ñaan yi yalla dajek amin ku ci faju sama borom de prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man lay gis na ko ci dama koy ñaanal kon kep kum ko digalé yalla nang ci gis lolu li nga xamne nak mom la fi faju moy li ma wax te yalla rek tax man wax deug yalla am duma gone amna juroom ñaari doom door di faju yoy kon nonu tuma gone
2: deug
3: waaw lolu da ma diko sante diko gëreum di wax bokki dal ne cabine bi fi de mom fi ma len wax rek adresse bi Elton tolok ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo laté ci awsa bi mo ñom dañ lay indi ndax man bi may ñew awsa yi ñomo fi indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma duggu ci bir awsa bi bima ñewé ñom ñoma indi fi
2: waye
3: ci cabinet sadex waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo magasin dam ji ci yoonu tv
2: ci yoonu tv
3: wa mom magasin dam ji kankay li ñu jakarlo man dal mang koy sante diko

0: rasulullah
1: wa kon mbok yi niñ ko waxe rek inshallah de ngeen ubbi bi ci walu ndoxum nan mi ci walu ndoxum taw mi xam daana ko touba mo fepp mo mbedd yep ndox la inshallah xamna ñi ko war deg dinañ ko deg ko xamna dañuy jox imam ba habib mu nuyo ñu yewante mu amé lu ci sanni mu dal ko ci yokku ñu door ñew ci tembi nak moy ginaaw gamu ban taxaway lañu ram ba habib assalamu alaykum
2: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Waaw
2: mam ndoxum Touba ndoxum nan mi ñu bar dañ koy faral di jambar rek ndoxum nayadu mom ñepp gisendo mom ban jangal nga ci am ak ban denkan nga ci denkané ñi nga xam ñoo xor taxaw
0: waaw ndox bi da xam nga ñun am nañ ci xam xam ndax dañ ci am nak serigne tia bim ko yoré manam ba ay ak yag yu bari def ay jël yo xam ni mom la def ci mu def ko mom am ci xam xam bo xam ni nan ba legui ni man na ni man na traversel nit ni bu fekke manko nañ ci min len traversel buñ ko defé sax na dina am waye ay million nak bu fekke bir té ñepp bokku ñu dem djiblu way ci xam day wax di def ci xamul di wax di def té man cheikh nit ni man nañu waxandoo sax waye ñu ñu jëfëndoo mom da am joxe bi jëfé xam xam mom moy taxaw def mëna andal ba tax na kon dina nak lolu mom lay melni mu ñugula am du té nak luñ bayyi di fatwi luñ bayyi di xamlé ak di yëg yi ak di jadd yi nga xam ndax da ngay seen cheikh seen cheikh dila waxtu yo xamni dina guddi lol waye mi def ci fuggu da am lay jamono gis na ni ndax ni bar na ci lo xamni dañ ko arrêté ci akter waaw lolou man xam na ci dara waaw lolou nak moy ni na bu fukki de def fukk bi ci legi fa ëpp na fukk mom waaw lolou nak moy tax yalla dal man lay dindi ni dem ba ndox ni man gëna yaako xam na la carte bi mom Dakarou bi ni nek sax xam nga ni am na ci carte yo xam ni rek lek ndox da fay manki ba bu ñu doon am bis mel ñu magal Touba nga deg ci Dakarou ay dox yo xam ni di lañ manki ndox lool ndax ni tan ni ay ñu ne bu ñoo tan ci bir Dakarou bu ci am senam di magal xam nga dina am ñu ko ci tan ndax man ci
2: dox
0: wala legam ndox mi nga xamne mom moy ndoxum tay bi mom ginaaw ba le mom sawam yu xam nañ ni moy forage yo xam nga ko am le ñangam waaw ñu xam walu ndox ñepp ne la nepp bi yepp am ko ndox el forage yi fi nek ak seen capacité ni toll waay ñepp am na lu leen jaax ak ni toll ndox mi mank kon am na lu ne ci biir légi lan kon lool mom moy xawab bi moy ñepp dañu marché yi di defar ngir ci da am ndox waye bu fekke ni da nga sam bu mbot wala jëm ñoo xam na li la wax nga jittel wéccet wo ci am lan te bëgg nga sax wa Touba am ndox waye wéccet yi ci am mom la jëg mom la jittel ah lool bu ñu fa xéré jëlé dem ba xéré jëlé wal ndox taw mi nak nga xam ni mom dekk bu ma bëne assainissement lañu wara def buñu koy aligner ak buñu koy teli buñu koy teli dañu wara boole assainissement ak teli fofu nga nekk muy Medina muy Belkarte muy Fass Sambiga dañu ko defal assainissement bo xamni do gawa gis manam ni ci doone du dal ay riel ay digënté yu gatt yo xamni ndox mi bu wacc am nak muy jaar bu ndeg jëm rek assainissement bo gëna bu fekk ñu mom amul ñoo xamni ñom ñoo ne ci agronome
1: waaw
0: ñew diko waxal diko jotti ñu wala diko minal wala diko yitté wala diko té lu bu ko ko ci Dakar lool lool la dafa feñ ci digënté dictiri am solo yi nga xamni seen joxé lañ ko légui lu tax non tax bi dagu dalé li war na jëne ko walu gogu moy li kilifa yi di wax ci xala yi non ci la waram di débat parce que ñom yépp ci nak waxna ñu ko morom waxul boko dajalé kon da na ko mëna téré
1: waaw waaw
0: okay légui nak ñun légui loolu mo bëgg def li nekk ko fi nekk man ko fënd ñu ko nak légui sama xet bi waxal na mako 98 ci lamine ne ñu gaay dama leen la bata wax mo ter ci wax yi
1: bata wax
0: waaw mo ter ci wax yi legi moy wax ubbe ci na may sa xamna bu doon heure bu ci gëna parce que bobu television yu bare guñ radio yéne la abdou diouf da di ubbi abla di ñew nak da di ubbi tele yi da nak Macky Sall ak ci fi nek nak ndaje nak ci lay poche internet bi
1: waaw
0: legi mi gam bi dalé nit ñi légui am nañ ci tout wax lepp lo xamni bëgg nañ ko sañu éviter dara sañu wañi sañu tayé ko nañ ko bëgg lañ ko yaxé non sama faux lool lan ci dëkk bo xamni mësu ci musulman la ci gamu ñu jëgé ci li ko gëna sét di wax ñu ñaaw
1: waaw
0: di wax jo xamni wax bëgg yalla ni ñu ko jëmé ci ci ñu ko jëmé ñaaw na top rafetu di fenn way rawati la nak ci ak kilifa go xamni ci dafa aduna wala ci kilifa di lay fa ñi yu bare jëm ci kilifa di lay
1: waaw
0: lu liñ ci wax ci walu chamber moy ñu ne ci rayu naam cheikh boole sok nek ci min bari ak ci tanti conscience bi am nañu responsabilité bu reuy ndax ku ci fekkati sal bu ñu tambalé sal bi ñu bëgg tax
1: waaw
0: bu ci sorti pétrole ci essence té lool nak gis nañ ko leg mu am
1: lool deug la dé
0: wa waye katé ci nak ma na ba lu bo xamni rajo jamm la rajo bo xamni réew ci mom moy jamm moy fofu nga tok da nek
1: waaw
0: wa ko dal ñi ngi ñaan di fatali kepp ko xamni yaangi ci radio wala ci télé sayu lu melni abdou yéwte ci géw politique yo seen ci géw bokk ay bokk kété wala ci antar di def ci tariqa
1: waaw
0: yow yépp bo to munta wax lu baax lu ko defar ci suuf wala boko wax ci xoot manam mu rafet di defar bu ci soti essence
1: waaw
0: wala mok nit ni da ngay japp ni wax ni may deug ni day japp nek buñ tambaka wallahi ni ni ko wax ni may deug yepp sen bolo man la ci tambaka
1: lu yeur nga bay habib lu yeur nga
0: wax parce que yang koy wax moy yow wax ni ngay wax ci ci gene ko xamula ni ko yow dundu ga
1: waaw
0: leg nak yow ya ngi ci derb bi diko wax lo xamni mom mu am ay dom diko deug
1: waaw
0: e forsa bu fekke amna ko mu toñ yow toñu la
1: deede waaw bu re amna ko mu toñ kal comme ci xeqal la
0: waaw legi yow yow min toñu ko yow legi yang koy toñ
1: waaw bag deug ya koy toñ deug yalla
0: oh yang koy toñ
1: sey nek
0: ak musulma ci ndom ak yam
1: hmm
0: da fa la ni dal nit yi yow bu gulen wax ci sax yi legi ni do di dal di genn kasaro legi moy tax legi da fa mel ni dañu yakam ci événement yu ñu ñëw wala genn wax jox ba ñu pervito ci ba ñepp lu ñu mësu bëgg wax jëne ci koku wala ci fof wala ci ñooñu wax ko
1: nga dëgg dé nga dëgg dé
0: waaw té gis nga ni fu tollu ni lu ñepp long ci bi internet
1: waaw
0: waye fi ñu tollu ni man japp na ndax ndaw yu ay xalé yu ndaw dëgg ñu wax kilifa gu mag go xamni
1: waaw
0: wax deug yalla ni nit ginaawum ci mbolo ay million la ci lefa ko xamni yello wu ni ñu yow légui di ko jël ci taw xew taw bi ci nekul
2: deug yalla
0: amu occasion ngir dem gis ko wax ak mom
2: hmm
0: yow ci yow té nga ci nopi fay wax la la lo xamni ndaw da ci am bakkar légui nak mom wax bi yomb ji tax na dal
2: waaw
0: man gis na ni sak ci pexé du yomb waye nak pexé ni li ci la bok moy diiso gi ñi def bi waxtal ñeneen diko def ni xalal nit ni pour ni la ni na la bu xewte
2: hmm
0: parce que lu tan ni dugg jam
2: hmm
0: buñ ci joggé melni lu lim doon wax ni dañu dam ni bokul ci tariikha yi bi leen dam xox seen dam yi bidala hmm lu ñu ci jëg ci dal ci ni di tax ñen ñu rétan ni
2: nga dëgg dé
0: waxal nañ leen ni ñeen seen dam yi bu ñu bañé ni dugg daat hmm ni gam woko jëg té ciow lol xam nga ni mën na dem ba indi yobante ci ni sa jënté
2: waaw
0: mën na dem indi jëf yi nga la waaw
2: lepp ci mën na andi lo hé
0: wa yow imaginer la ci lu bo xamné ci lu bu magam ak ci dina
2: waaw
0: ni and ak mom wat lañ ay million wala ay jëmi
2: hmm
0: ñoñu seen tempérament yëmul am na ci ño xamné bu ñuy déggé lenn li ko ko sérigne jawali waaw ñu teul ko kilifay ci lu diine ko mat ak ci aadu ko maté waaw ñu teul len ko ha parce que amna ci numay deg ci jawni yépp lo xamné ku ko waxale ci ci rew mi neugul yogul ñu
2: yag na fo nañu fekk la fa def
0: law wala mi ngi non non waaw leg la buñ do xé ko xamné ci mital Seigne Touba Diour wajuram Alhaji Malick Diour wajuram wala Cheikh Omar Diour wajuram té fokk ñooñu nak ñun ñu leen di xago ñoo ci sunu kanam seen imam ñoo fi implanté diine ji ba sunu bay jot ci ñun ñu jot ci fokk ñu jël leen tax ci sunu kanam waaw ndax nitu aduna sax am nañ ay nit yu mel nonu
2: waaw
0: waaw ko daal lañu ñaan daal lu melni état daal manam mu wut daal lo xamni fiira yi lay doon lo xamni dina tax nit ñi legi mu dara xewete jëm ci ci fa diine ni ko maye ci fa ala gi dal ñu wutal ko mom bala ñu ci lay mo xamni ku jallati baat yo xamni ni mu won ak mom ni xam la ñun ni fen fen la jël ci fen la yar suñ ko defé dina lu mëna wañña
2: lu bari bari
0: ndax legi dina lool mom ëgg ci ñaar de yoon man ni ma xam am ño xamni ay mbokk talibene ay mbokk jitt bañu am felent yu bare bare yu def yo xamni
2: waaw
0: wax dara ci Seigne Touba wax jo xamni dafa xoti wor maam

0: Sunuka Ferelcom, du café 100% naturel.
1: Dino Bayerel, Nyonglin de New, Tadilin Ziar, de Refelusien Andagnon. Mbokki delu ci nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Nyan ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nyan nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nyan mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalam alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokku serigne Makhtar Nyan ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacké
3: ak
2: famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago
1: amin
2: di ziar ñepp
1: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Nyan ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nyan walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
1: ci warkal
2: ñepp xam nañ almane motofal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji mustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jaga tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
1: gisuma mu nek président
2: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
1: tarbiyé ko
2: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekkereem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
1: bind ko
2: jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa lay daat xana la bobu legui nak bima defé do paré ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxla ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may den ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñewé ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna leen lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
1: tawakkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga ko waxé yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam ba nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77
2: 77
1: miracle
2: man miracle la ko tuddi ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab def ma mu jey yi
1: machallah
2: dama ci fajj ño xamne ndoxam sit lañ am lu matul semaine ta ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga wax na garab ndoxam sit gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab go da fay fajj ndoxam sit da fay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
1: nam de da day laré dal
2: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
1: ñaar fukki fièvre
2: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lolu ma liñ ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank wax na la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té imu solo radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma battalé won na ba paré ba gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
1: machallah
2: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka Suraqa ta sék dafa dama yow ya wara publicité yaw ya wa dem ci roji señ ñaan ñepp xam la mënu fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaal ci la yeen benen mère duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bi mu ñewé dafa tim togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la fièvre sama adna yeb fièvre yak nako sama alal yeb fièvre faju jéxal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la dégg gëm la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
1: yalla moy wëral
2: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay bolé dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci yono la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma anta soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na fièvre sama wa ko xam nañ ko teud na fièvre ñetti at ba ñent ba mu jig bonum du dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo yusi mu nako damay fajum nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay faj
1: allah akbar
2: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mo ko ko ne ko dango jappo mu fajj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu la romo tagene ki man la fi ma do
1: do ko gam
2: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
1: machallah
2: mission la ci yor
1: tawakkal
2: su mako waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su mako topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
1: tawakkal
2: mais mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana jallu fam jugé won inshallah taala
1: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu ciaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
2: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
1: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
2: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëri yi xissan sa nopi di riir do gis bu baax su ko defé nak ndoxum city ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum city la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ci gaana la jëm
1: day mag dal
2: day mag bu dépasser fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin amin
2: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dutu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
1: bala semaine
2: ci katnu yalla
1: tawakkal ma sha Allah serigne makhtar même que
2: hemorrhoid febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legui nak tok bu yag mo koy soor bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan
2: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
1: comme nit ak ñaan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn liggé
2: oh emorite bu metti mo la japp légui nak emorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mu dafa gaaw ci téy ngor mom
1: da musiba la mom
2: da le musiba naaw la mom téy sa ngor do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngoré gu du ñew bari na ko xana problème ngor la am emorite be ko japp emorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamé garab ji ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut
1: machallah
2: motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab
1: waaw
2: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
2: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu feñé nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
2: waaw
1: machallah am digël dal
2: am digël
1: rawati na digël wali yu yalla
2: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
1: werna
2: xol mam modou mbiram mel sénégal
1: werna
2: xol baaje mbiram mel sénégal
1: werna
2: digël lu jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
1: machallah
2: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jaara bu yag
1: wallahi deug la
2: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala yalla tek
3: fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
4: machallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu zul fadl alazim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
4: deug la machallah
5: jerejef señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbok mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëna téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bu yeen febar na fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna febar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndox am ci nga don faju di nga ko fajj nga amma yeneen febr yo xamutu wala yo yek nak mu fajale ko
5: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
3: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
4: ya xuna
3: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekkaliko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum ci digi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
5: machallah tarkala wax nga ko legui seigne Makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu dole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi ne ci ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
4: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
4: deug la
3: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
4: deug na la
3: su féké febar bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
4: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari
4: do
3: dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñema kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétti di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki numu gëna febar sexe bi day gëna niw doole légui nak garab sama gorge bu su lo joxe daf lay wëral sa dérèt wëral sa sédidi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xam da ya nga ko paraga pour laaj nako yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey way garab gi dafa am doole
4: amna doole
3: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci xam nga ci wër koor lañ né ñepp ngi kër kër gud laytu xadar pourtant jouné wër la yeen tibi néna diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jouné ab
4: Allahu akbar
3: hadith muttafaqun alayhi la yeen tibi né diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jouné ab ta laytu xadir jaamu yalla jouné wër la
4: jouné
3: wër kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool
4: farata la deug la
3: kon nit do ko jëlé kër baay ngi sey ñew tak do ko malal dara
4: amna sey yo xamné
3: yaa ko na sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jarriño lool moy yoon man na garaw yi ma ci yoon mom am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu sëriñ daan jaa
4: Masha
3: Allah. Waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leral nak.
5: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé
3: inshallah
5: mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax lool mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
3: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul nako légui nak cancer ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teup rek ñew tay di fagaagal la day yag
4: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñtu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bobu mo muñtu wër nit ki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ya won pel la joge son mag la wala telephone manako comme la nga son muno giene sa keur sax yow bama yonne la tiak tiak bu yonne garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
4: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako oy wone fek muy beureng manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safal ma sa sami wala mu nan ko affaire bi dañ ci saati
4: ma sha Allah
3: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal ma lu ko fa te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop met rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma faj leen ñu wax wax di yalla faj yalla mission la ci yor
4: nasala
3: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbele ak barke digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
4: machallah
3: lol def naaj lu dul jeex bo le nga dug fofu
5: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
3: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
4: machallah
3: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
4: tawarkal
3: deug nga febru rap dama koy fajj
4: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sona lol
3: wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deug man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi sane ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
4: mo rab bi ci bopam
3: bu la baw day dé fa force da yow di kima la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lool garab go xam yalla won do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denc safara tek ko la bim ko denc tekole gorom mam jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xara señ ñaan mo na ma safa arab mo yu rek bu mo idil safa señ ñaan da bay ray bu mo sorti safa señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la ma ko netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
4: inshallah
3: mo ra febar do koy fecc
4: tawakkal
3: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
4: amna ño xamne liggey len sono mom
3: liggey yi ma ci ni ma koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fu ne mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñoo jox da fay dañ dem ci kap neeku
4: dañ ci
3: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala jëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël pak jam sa bop ku lay té
4: kenn
3: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyte
4: ken
3: def nit lu bon bam danc mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bim len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñelen defon febar teud
4: Allah
3: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
4: machallah
3: waye def na ci ay kemtane
4: wa émission ba nga waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé
3: inshallah
4: diko numutati
3: waaw diko tollé wat
4: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak li numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré am naño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
3: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
4: waaw
3: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
4: ay dimension
3: yu xawa yem yu mag mag mag yu mag mag mag bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne mo yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
4: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
3: sax ma léral la ko bam lér nañ
4: bismillah
3: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
4: amugo dara
3: amugo gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak ma la ñak ray la di
4: wa
3: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
4: do am jariñ
3: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñëw la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexal yaat ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahdim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
4: deug
3: boko jeufandiko ay garde rapport su jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
4: wallahi
3: ñu lam fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba gudi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune mu te ñu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woon woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ñinga ankuma ñinga réanimation
4: Allah akbar
3: kep ku lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
4: safra ngay sangu
3: rek bu am bo bëgg dem galay ma tege lu nga tak sa yoon bu mu di ne doxal dox fil filale dinne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
4: ma sha Allah
3: xam nga yoy sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen doon fexel am lu deflante ñu amna wala amul
4: deug la
3: dima ci xam du jeex
4: deug la yow
3: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
4: baxul de
3: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
4: ma sha Allah
3: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ay couple say ak bayre ka am len karage gu ma seuk
4: machallah
3: bolako ak bayre
4: karage bayre ñoy meuna and
3: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku juwo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
4: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
3: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi gëlem bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos way wax damay tang ba nga jéggulu
4: machallah
3: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëremat borom kër gi gërem chamoud muntaha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
4: machallah
3: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
4: may
3: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon bokki jeri ngeen
6: seen samane bis bañ ko def ba bindir ci deewu ci la sama do nga xani xol gi mu xol neena ko dama la wax dara ba ma
4: ay
6: dama ne la ko leer lol niko nak xey di xol seigne touba mu wërna ki mo lepp lu ngi seigne touba la soxla boko xam def di ngeen dem seigne blar jaar nañ ci
4: xana du jaar mu na ko ñaanal ci dara da koy wax yi
6: day seigne blar it amna kum geureumon lol sant bam ko geureum sant ko niko da na defal lo xam dey du bari ñu mako defal wala sax du tuddu dramat ñu ko jox seigne ousmane sank bisim bla de ni forot bu am ci dëkk bi seigne ousmane sank da jël lepp lo xamne am nako indiko
4: seigne bla
6: waaw bam diggé seigne bla ni ko gënal li ay darab la li war gala man nga ko yobbi ko jëfëndiko seigne ousmane sank ne ko suma jëlé war ga wi diko jëfëndiko té ning mo fonké dañ nan kat ci blad mi ngi téré lé way am ñu ko téré wu dañ ko xamé mo ko sécrétaire sangar lepp dal fa biji biji bu lepp indiku
4: la ilaha illa
6: ci blad ni ko na bala ngona jot da na défar lo xamanteni mënu ko nam dal di gondu ci kër sama kër baye dik bu ndik suñu ci garab ga
4: non ci blad
6: ci sama genn ko wa jamm la mënu ko jamm la dé way dama am ci mo gërem ma bëgg manam mu am ngeureum lo xamanteni ci man lay joggi te da ab dikon gar ngir beugal ko soxna mu beugone ko wax fi rek manam ma joxo munako ke ci wañu di togu dey amin de ma bo fekke tan baxna munako xadu sa do munako su do ma gay daggen
4: yaggal hop
6: ko wala bax amin de fam ne ci wañu wax
4: fa lañ ko jele
6: dañ da ko ñewal mu ñew ñu ne ko bismillah da ngay sey tay nga xam ma sama tok reer ma li tuul diful dara dañu buñu sul mëna timis dina wax señu ko dos mu jël ci ko yobbu ko nga xam ni lañ def
7: soxna aminta momi
6: waaw fam aminta mu yob mo jël ko ñu abdoul sanxé
7: waaw
6: ci abdoul sanxé moy wajurum
7: moy soxna aminta moy wajurum
6: nga xam señu blad señ bi waxon ci mom
7: waaw waaw
6: la la fay
7: barkelu bi
6: waaw mos na ñu ci señ fallu bimu diggé señ fallu señ fallu baye bam dem mu nek ké dina ko jëw ñagalum da mu nek kéde li señ touba defon ci mom dara jogu ci mos na ñu ci señ fallu it mo dem señ fallu ni wa innahu fil akhirati lamina salihin baye señ li ma la xane baye señ jaay gëdé ko net ay doom ngi dégg
7: waaw
6: waaw waaw señ sa mo sa ñu ci señ fallu señ fallu yenn fa ngon jot señ fallu jox ko daniko jox ñu and ak yeur ciay magasin bi ni ko ubil magasin be soko ubé nga ni señ sama nga jël ci lo neex
7: waaw
6: señ sama dugg ciof ci warga
7: waaw waaw gar la
6: dem warga ci to dem
7: yalla ko wax
6: dani kuñ may mu jël lepp ku ne neena doylu
7: gor deug
6: gor waaw nga xandi neena da ko barkelo ngir li ko señ bi wax lool
7: way ko du ko laal
6: waaw
7: chat am jangle bu yato gi fo
6: waaw señ Abdou Khadir
7: waaw
6: da da def bal xamese jone di ndik ci wer day wo señ Samba yendo ak mom ba ngon jot diko sa bu ñewé da am lamay dolli ci señ Touba
7: waaw waaw
6: ndax dama wax lo xane
7: xawmako
6: ci woon te tay yendo suba ba ngon jot di ci waxtan
7: joxtan señ Touba
6: waaw señ Abdou Khadir massa taw baba fas yi ak yoy ci ni jé ko ñu wax bay Touba Mbacké lay yebal mu dik jël señ Samba bam boral mu soga dem yu soga dem bay Touba Mbacké bi nek Baghdad non la def
7: bon la def
6: nga xam doomi señ Touba yépp na ko fonk
7: nga señ Touba
6: señ Salou mi
7: waaw ci
6: amna dem bay lañ nan señ Samba tax dafa bayul doom ci goor
8: ñeñ
7: espé señ Salou te jaxaso ak mom
6: ndax dafa jaxaso ak mom lool
7: te gisul ak jabotam
6: señ Abdou mi lata bam fa demé mu sakku ci mom muy li xam bam li xamé li xam gi aw yon lol muniko del jiti
7: ci mom señ Salou diko barké lo ci wajuro
6: waaw señ Salou señ Samba dafa xam dem señ Touba señ Salou da dem dugg ci ben bis señ Salou ci fek mu fek señ Salou ci tolé bim fekke señ Salou ci tolé ñu tok ci neeg señ Salou joge ci Allah ba ñew fek señ Samba ne ci neeg bi mu da dugg naka mu dugg da di gennat
7: mom señ Salou
6: waaw señ Samba da ne xam ngeen lutax mu genn ñu ko adde mu ne dugg ci neeg bi soori dal la fek ma ci tam jappé ni ñaanu señ Touba ay wajuram lañ motax mu gennat su duggat duñu gennu sal dal bam dugga ci sultu dal nga ni mu xamone jabaru señ Touba gi ak ni ko jabaru señ Touba def
7: diñ ko keman la
6: waaw señ Mourtala
7: waaw jawal do la guñ de
6: aftaw señ Mourtala aftaw
7: waaw
6: mi son lo do jow mom moko yo muy wajur señ Salou señ Mourtala
7: señ Mourtala mo tab señ Samba Amida
6: waaw mi son lo do jow señ Salou mi yer école yi
7: moy bo wi Salou waaw
6: señ Salou yakana duñu soro sore ndax amna bis señ Salou momu ma l'espère am pitch diko togal mu rom señ Samba rom ne ma loy def fofu man ko señ Salou mi de la ran togal am pitch mu mo xamni dama ko l'espère mu dane lol de santale ci lol ndax ko xamni mo la gëna mo la jégel señ Touba ba nga tax nga am ciir loko defal man mi ngoko defal
7: Allahu akbar
6: dama den ci lola ba am dom tudi nako señ Salou
7: waaw wallahi ndessat
6: te jibbe nako yi
7: waaw gor
6: nga xani ni fonki señ Touba bëre señ Moussa señ Matar Diop mi ngi koy natale da la def bu gisee señ Samba mana ñafa nek ñep dañuy yaa gisee
7: degi
6: ñi yaa gisee
7: waaw
6: fekki nako deur nahim mu dem and ak mom ay fan muju nit ñi ci bopam and gi mi and ak mom am ji ñoo xana xawna ni ki mu dem señ Samba dem sañ ci patar
7: patar xam da ko
6: patar patar gi ci beu patar gi ci beu jurbel fa fofu la newon amna fa teul bi bari
7: mom seigne saba
6: nga xamne nga baña baña xatal ñe ak fonku ko seigne mousa fonku mu japp ne xeyna ñe dañ ci am lu gi mo
7: tax mu ñow seigne patar
6: mu dem seigne seigne baa
7: sey ta xamne mën ta sori seigne mousa
6: wa mu sori seigne mousa kon seigne abdou wam derbi
7: wa wa deng nga cey
6: amna bis bo xane day jëw keur seigne samba wo bis bo seigne samba bu ñew
7: mom seigne abdou
6: ya mu seigne abdou wam derbi xaritam la bo xane wa ben nañ ak jabatam non lañ dewe na bo gi jaxaso gi jaxaso lool moko war seigne abdou wam derbi seigne samba dawo seigne samba bu ñew mune ko seigne samba mune ko xana xamone dundu faatu dem aljana lolou am yamba rek koy def
7: mu boy
6: seigne sam ne ko det seigne bi set la li yo
7: man
6: nit ki dundu ba joge faatu dem aljana
7: ñen am yamba rek koy def
6: am yamba rek koy def
7: sey
6: waaw da nga xamole aljana mu ne ko aljana mu ne ko waaw xamna ko way ñu dolima mu ne ko nak moy lo bëgg am ko
7: deug de
6: da ne ko man ñaar aljana la am sun borom dañi wala man khafa maqama rabbih jannatani
8: yene gi deggu
6: bo ragal yalla ñaari aljana ngeen aljana edna galaxere ngeen way aljana je neena am yombal rek ci dem dañu ko seigne sama togal fi mu tok ñu tok fu ciep jinn yi fa lañ ko jëlé diw ga fa lañ ko jëlé luy soxla fiñ tok lañ tok ci ker gi ba def ñew mu ne ko li nak moy aljana wa fihi matasahil anfus rek lo bëgg am ko donc da ngay fex ba seedina neex sa alakhirah neex koko moy jambar wala man khafa maqama rabbih jannatani
7: subhanallah ah way ziñ la bilal tata da nga jox xam ma sha Allah
6: mom dal
7: han
6: xam nga dem ziñ toy kenn ko ci nal def sonu sgan
7: ñewal baaw
6: sonu xari job na la bëgg ziñ samba mo tam so fa sa dem daf na xone ma yow sama doomi ni jangal
7: lesa sonu sgan
6: sonu sgan amna ñaar fi geu juroom yo xane saabu ndogu jotey day tibeur seigne samba mu ndogu bonop man ma yobbu nga ko yobbu ci ki ba yeddu seigne samba
7: ya
6: jëndu ndogali ma wuy waaw yow ma hasara day ñew set seigne samba ne ko damay dox ak bok yow ma hasara gu ñew dana ñew ci
7: geur geur
6: waaw
7: ta koor gu jot
6: waaw mu tibeur ko bala bala ñu ndog ci geur day tibbu yeed ko mona fi ñu so ndogu sonu sgan anna fa seigne cheikhum seigne abdou khadir moy sama seri seigne cheikh jebul ko kawil mune ko def nga lu bax de way nak tay yene joxe dépasse
7: del
6: yene joxe dépasse
7: yene joxe dépasse wa dessa
6: dépasse bi mune te gëlu jooni mune ko jooni ko dabar nañ ko joomi témer
7: wa ci boba
6: ma fekk ba man bu digé day bëgg bo xé ma dox ak mo ci bokk yi mune ko nañ ko joomi témer ñi mune ko gaaw ñu dem deñu bañ de bañ digé ñu wër wër da naka
7: la dem
6: ñu am témer mat
7: ci
6: wa fekk na Seigne Abdou Khadir nek christian bo xuma wala keur seigne salu difay yandu keur seigne salu wala ba dik fek seigne Abdou Khadir massa yandu ci fenn du nangu wa keur ken top ko ma dik djub ko rek ma dalima dama tok ci keur ga ba ñew man nga sonu sgan dama yoni ma tik keul dal bi
7: djub
6: maxime dal jël dal lu mu don man ko maxime jakkar dafa don mu wax ni nu yene joxe dépasse bi téw ñu fuñ ko jëlati yow rek la jaakar ma lu mu wax mané ko juroomi témir ma la wëñ juroomi kii témir jox ma daal fa baaw ñaar fuk ni ma li ya ko mom
7: ndax liñ ko
6: def waye man ñaar fuk la gëna fonk na dama ko fassi sama chaay gi bañ wad
7: ñaar fuk la sante
6: waaw waaw ba diggé mu jox seigne cheikh mu waxani dañ ko sol ko ba ci gundu kër ba lo bëgg na la ko défal waaw li jaarñ bi sonu sgan non la fonkon seigne samba
7: ci
6: sa mo fa sa dem luma soxla ci mom mu def ko te
7: mu def ko
6: formal gum formal seigne samba
7: mo seigne samba lay xol ci yow
6: ko da seigne ji koy bar way go xamni ndax bo xol na ji jëmmi
7: du ci dal non ndax lu bax la lo xamni fi dañ ci wara roy mat ci jangat bu bax motax bismillah
6: ak limi def limi jëflante bokam ak doylu gi mu doylu ak jikko ji ngi yor te muy jikko jafé ñu bari amna jikko jo xani seigne samba dafa am ko xamanteni da koy gane.

0: jëm sëriñ mako way jëm sëriñ sako way neen
1: du fi dug ndax ñam
0: dig na xana am ñu
1: am lu japp
0: waaw ñu ñu wax ko sëriñ samba dañ ah loolu kay xeyna mom mo xam ay ay ju nek sama kër bi tax du fi ñew waye man xam ay ju nek kërum nañ fa bor yi yëpp dem añu ci kërum
1: ilaahi
0: xana waji da to gis bor yi yëpp ñew muy joy di joy joy ba tu tu nako dom tu ko dom di ko wax day xor gogu sëriñ bi ko xam dañ mom du dug ci kër
1: ndax dama ay
0: am ba don def serigne ngi sax waye mom mune nga xane makar wax lak moy lolou
1: cheutututut
0: yandi da xane ko lo togn ko djegal
1: lu jafé
0: waye xam lolou
1: gogu djegal
0: gogu djegal ak ak tabe ci daraja man am daraja mel non nga xane man na tok
1: mu leer
0: na def serigne da go beugona forcer mu ñu waye man ko djegal ko xam mo xam li tax dug suma keur waye man touba gi fuma fi dug ci keur
1: ko jaar ci loxey serigne touba
0: waaw
1: jabu serigne touba def la ni ñu la def
0: waaw
1: nga nango wone wat lolou koku xam lim don
0: waaw
1: jangale bu reey nga na
0: fofu dañ ay da joy lu ne ma def ko
1: ko kay añ ba do nexti
0: mom la jarnu ko
1: do na do cheete te lo djiko ju rafet la djiko ju rafet ta
0: lolu moy djiko ju rafet
1: djiko ju rafet
0: waaw ndax
1: du mat baye xel
0: li ñepp tele nga man ko moy djiko ju rafet
1: mo rafet kene ko nek da nga deg bu na man bu sawel bu de lolu kan mo xam
0: mo xam
1: waaw way way and ak serigne bet gaddu boli ah lolu de mom cheete te te ah mag ñoo bax way cheetez Moudou Fall men mom ya ay de bop mi ngi diglu émission bi fele ci Italie dédé mi ngi en direct waaw mi ngi koy diglu bax dé soxna nafisatou lo bachir waaw moy mi ngay téwlu bax mi ngi lay nuyu momit ci Moustapha lo bachir ñom ñep ngay ziar mom da melni mbokk ya ngi téwlu émission bi
0: alhamdoulillah
1: Moudou Fall mené na néna ma ngi en direct mak diko diglu bax ba mané ko lool dé mom ñun mak Serigne Lamine ñepp ci kontor waaw deug
0: mom dé mom day dëkk do jo xamni ndax bayma tarfal mi waji

0: mudi kere gëdd la neen dem leen tëri dem leen tëri bàyyi ma taal faa nii waxoon naa ne ko démb ngeen defaat ko tey bàyyi leen nii def dégg nga suñ Samb bi ne ñoo ñu dem leen tëri ci 11 heures bi mu ñu jotee lu ñaar ci ñooy ñëw
1: ci mbooloo
0: waaw ci mbooloo di Thiow
1: di Thiow si
0: waaw léegi nag bi mu génnee fekkaat fa mbooloo mu toll noonu ci suba si daa woo xëy woo bàyyi ma taal faa ba mu ñëw mu ne ko suñ ma taal faa mu ne ah mu ne ko maa ngi lay jégalu di jégalu gone yee ma doon wax dem leen ndax ba ma leen dàqee ñee ñuy ñaar caa ñëw ni ko suñ ma taal faa xam nga lu mu doon
2: ah.
0: dama joxoon suuf soo xam ne dane moom boo demee ba ci àll ba nga def ko fa rab yi day ñëw ma def ko ci buntu kër gii kon mu di ñàkk mbooloo. kon kooku bari nañu mu séq ak moom waaye kenn ku ci ne dama ci cof rek
1: waaw waaw
0: ndax moom waxee bëggee wax ñu dëkkandoo yi li mu séq ak ñoom
1: waaw
0: waaw
1: waaw xam nga loolu tam jamono da koy laaj
0: waaw
1: ndax dëkkandoo yi tam fi ne
0: waaw
1: léeg-léeg mu ñagas lool
0: waaw
1: waaye nag gis nga mag ñi nekkoon du woon noonu nii lañ doon nekkee lu rafetal
0: bokk
1: nawlante bu métti lañ nekkoon
0: waaw waaw bàyyi man may aynu
1: waaw ñoo waaw ñoo jàkkaar
0: la dikkee ba mu dikkee aynu ji sama kër baale ne woon moo tax ma jënd loolu ba mu jógee ñëw
1: waaw
0: sama bàyyi moo mun kër aynu mu ne fa ñaan ko mu dumbay aynu
1: di ko dakkante la kër fekk sa kër baale
0: doo doom ji topp ci kii ñoom ñëpp buñ toxoo ba ci kër gi foofu lañ nekk ci kër ga Moussa Mbaye ñëw si Cheikh Dado Mbaye ñëw ñoom ñëpp ak kii am na ku mu tuddoon si Samba Binta moo topp ñoom xëy na dafa dund
1: ndeysaan
0: moo tax ñaa bàyyi mun may aynu
1: dëkk doobu rafet la
0: bari na koy xoone day dem ci kër ga di sëy moom moo ko yóbbu
1: moom foofu ci kër sëy mën
0: bàyyi mën bay
1: bàyyi mën bay aynu
0: sama mag ñee xam ne moo topp ci sëñ bi ma topp ci soxna Fatou xar yi daa jekki ba tukki saan jot rek mu dugal ko ci oto ni ko dama ko yóbbu mu dem ci sëñ Basir la ko jox sëñ Basir Cissé
1: waaw sëñ Basir Cissé
0: waaw bi mu ko jox sëñ Basir Cissé bàyyi mën bay moom la ko booleel dem na ba àgg ndax da ko wax suñ soñ bu suñ soñ mu ne ko njugu Québecé dafa indi oto bu yees kon daa bëgg na ko léemu boobu oto yëngul
1: waaw waaw ma chauffeur la yéen
0: waaw waaw léegi nag soxna soxna Xëri Bàcc mi nga xam ne muy waajur suñ Moustapha Diop mi nga xam ne mooy taw suñ Samba
1: Binta waaw
0: ndax suñ Samba Binta amoon na suñ Moustapha Diop mu amoon na mag judd Mouhamadoul Mahmoud waaw waaye suñ Moustapha Diop moom bi nga xamante ne feeñ na fekk na sëñ bi jógee fi ndax 28 la war doon
1: 28 la doon
0: fekk na waaye Mouhamadoul Mahmoud moom sëñ bi joxoon turam
1: sëñ Touba joxoon ko
0: turam waaw sëñ Moustapha moom dafa yoroon jikko joo xamante ni lewet gi ak lebir gi moom kenn mënu ko cee dab ndax son xëri Bàcc noonu la meloon dafa bu néegam waxtu jot lu mu am da ko daa joxe nga xam ne yoroon jikko joo xamante ni ñun njaboot gi ni mu def ni mu wëfee woon
1: moom sëñ Moustapha moom
0: waaw moom sëñ Moustapha lu ci waay bëgg lu ne mu bàyyi la
1: ca
0: daana nit ku ñàkk ñaan
1: waaw
0: yàlla yàlla yokk leer
1: amin gore ndeysaan
0: Serigne Fallou Diop mooy nijaay yi sëñ Sall moom waaw soxna Aminta Gueye moom sëñ Modou Lamine Gueye mooy waajuram
1: mooy waajuram
0: waaw
1: Serigne Fallou Diop
0: Serigne Fallou Diop waaw
1: mooy réew boutique bi
0: waaw mooy bitig bi ceetu ko si
1: bi ceetu ko
0: waaw njëriñ li ci ko nekk
1: moom njëriñ la Serigne Samba Kudjur
0: waaw Serigne Samba Kudjur moo ci moo ci gërëm ci ci mag yi
1: ci mag yi
0: waaw maat aji ma jot daf daal def berne yu bari woo mbokk yëpp ñëw
1: moom Serigne Fallou
0: moom Serigne Fallou Diop waaw yaakaar naa liy séq moom su ma ko waxee day xaw a deewaat ndax moom tuddee naa ko doom
1: mais
0: waaw ngir maanaam dama fonkoon lool
1: waaw
0: gërëm xew ci njaw géem booba
1: waaw waaw
0: soxna Siga it moom muy waajuru suñ Bakke ak soxna kii Aminta Diop Aminta Diop mooy caatu bi suñ Samba Binta
1: Aminta mooy caatu bi
0: waaw moom kii joxoon suñu sànq waaw
1: waaw
0: soxna si noonu la meloon moom nekk fi nekk loo xam ni
1: rafet
0: ñun ñëpp daa benn suñ Bakke moom ak moom daanaka ay seex lañ woon waaw yàlla ñun ñëpp na yàlla yàlla yokk seen leer ndax
1: dafa jóg
0: waaw
1: ndeysaan
0: waaw yaakaar naa suñ Bas moom lii mu organiser fexe bañ waxtaan suñ Samba rek
1: waaw
0: bañ na ko ba groupe bi ñu tuddee Massa suñ Massamba Gadd sax maanaam moom moo cëpp lu wax ngir bañ groupe bi waaw dafa fonk bokk
1: waaw fonk bokk waaw
0: waaw
1: baax la
0: ndax moom seq nañ collectif doo xamante ni collectif mënu ko weesu itaal la nekk bi

0: ñam nonu señu musa lo wax rek waaw ndax mom ñom bokki gi dañ ko doxante ñom ñoy
1: ko don dox 88 628 337. Salam alaykum.
2: Assalam wa rahmatullah.
1: Ku bax koku
2: señu ciar nañ len ay
1: bax ma truy
2: Basirou Diop Daru Khodos.
0: Ah wala señu Basirou Diop Daru Khodos
2: waaw
0: ndaw bari fa ay Basirou waaw
2: waxtane dal wax deug yow dal
0: waaw
2: rafa neex lool am solo wallahi xol bi fess na ba mënu ñoo wax
0: sax alhamdullilah
2: yeen dal yalla lañu yalla bol defal jam
1: amin
2: amin def so bark señ touba
0: amin
2: ndessa bi ñeen liggey dal señ touba tek tax
1: kesse waaw waaw
2: yalla na ngeen ci amul kay señ
1: dal amin amin ndessa
0: amin amin
2: sama ni xol bi fess na bo xamni dal mo
1: waaw
2: waaw
0: tamit amin señ Basir job job jerejef jerejef
1: waaw Basir su xal sedd na de wax deug yalla mom ci xalam lako tibé da
0: ci xalam lako tibé waaw
1: Basir mom feñ ci kaddu yi waaw
0: feñ ci kaddu gi de
1: waaw jerejef
0: jerejef señ Basir
1: jerejef señ Basir job ci Daru Khodos ma sha Allah amna solo li nga wax rek mbokki li nga wax ne gis nga ñepp bëgg barkel ci jotaay bi ñepp
0: bëgg barkel waaw
1: barkel ci jotaay bi bokku
0: tak leen gëna borom yëfi dugg na rek xéma tar mom wax de yalla mom day dugg day bir lool wax de yalla
1: yamut ak bañ ci dugg
0: waaw
1: ndax ko dugg ci jotaay bi melni fekk nga jotaay mu tok mu xol la bëttum yoy mi xam nga xol nako seigne touba khadim
0: waaw
1: lool lool amna solo lool ma sha Allah waaw su ko defé sey lamay day melni li dess ci waxtu yi xamna ci juroom ñaari minute lay tollu wa kay xaarama jël mbokk mi te ñew wa mu ko assalamu alaykum. Salam alaykum.
3: Alaykum salam wa rahmatullah.
1: Ku bax koku?
3: Khalifa Diop Ballo.
1: Sa?
3: Khalifa Diop Ballo.
1: Khalifa Diop Ballo ji.
0: Ah, Khalifa Diop Ballo ji. Aw.
1: Aw.
0: Moy borom mbiri. Ah,
1: bismillah, Seigne Khalifa.
3: Ni ciar bay Ballo jang.
1: Wa bay Ballo waaw, deug la.
3: Era fa li wa émission bi rek.
1: Hmm.
3: Ciar Seigne Moussa Bachir.
1: Seigne Moussa Bachir waaw.
4: Cheñe.
3: Bah waxtani waxane lool am
1: na
3: solo fàtte ko mag ñi moom ndax ñun ko ne ñu roy
1: waaw waaw waaw gëdë gëdë
3: ndax li mu déggoon Seigne Khalifa Diop wax ñun Seigne Hassane waajuram Seigne Hassane Diop juróom daaw Cheikh Oumar da daa wax ni ndefaru Seigne Touba sabaru buuj ma fu ñu fa bëcc wacc ñun fa roosi
1: waaw
3: suñu blaas bu demee foofu
0: waaw
3: am na lu fa nekk
1: waaw waaw dëgg la de
3: fàtte ko mag ñi nag dana tax ñun ne ñu roy
1: waaw dëgg la ndeysaan
3: ciar si mun ta xaw bu baax a baax
1: waaw waaw
3: dañ wax ne pas pas moom ñu ba léegi nañu fi ko def na mag ñamoon da nga am la mag ñamoon
1: waaw dëgg la
0: bu wér a wér
1: sax wér na
3: waaw di ciar sëñ maam moor Moustapha moom ñu nga xam ne dana wax ne am kilifa dama gën a doon kilifa sëñ maam moor Moustapha
0: am kilifa ma gën a doon kilifa
3: ciar sëñ Cheikh Mbacke Khalil am mboolem jabru sëñ moom Sa Guèb ñëpp rek ni ciar sëñ Cheikh Bombaly Khalifa Daru Khodos sëñ Yadi moom sëñ Cheikh Mbacke moomu kat dama moo sa toog sëñ Khalifa mu ne ma sëñ Aliou de ba ayam ma ngi ci lettre yoo xam ne diggante bi sëñ Aliou la ak sëñ Khalifa moom sëñ Hassane Diop moom Cheikh Oumar Diop ñu ciar bu baax a baax di rafet bu baax a baax waxtaan yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi
1: taala wa aleykum salaam wa rahmatullah sëñ Khalifa Diop ndeysaan ci Ballo ji ñu ngi nuyu sa Cheikh Diag Ballo ji
0: waaw
1: jabo la Cheikh Diag kaddu macha allah tabarkalam
0: waaw
1: wota lool moom de rafet na macha allah
0: rafet na lool
1: rafet na de
0: suñ
1: Khalifa bég nañ bu baax ci kaddu yi wax dëgg yàlla yéen yàlla yàlla boole fay ñun ñëpp ci barke Seigne Touba Khadim Moustapha kon sëñ Lamine dafa mel ne xam naa waxtu yi moom lu mel ne ay sañ juróom mine moo ci
0: des
1: xale balay bàyyi rek nga yëkkati kaddu yi tàggoo na ko bëgg a tàggoo mbokki rek ak kaddu yi mujj yi soññee yi mel
0: noonu
1: waa dee rek fële la yëngoo ci waaw waaw génnaat na waaw
0: waaw léegi moom xanaa fexe ba roy ci mag ñi rek waaw ndax sëñ bi moom ay mbiram waxtu jot day dalliku
1: yaa dëgg la
0: ndax loolu sëñ Moussa Basir la wax ab sañ la ci ñun ndax nee na kenn koo ci gis ko ne yor na yenn jikkoom jikko yooyu ñu yor nag kenn ku ci nekk yàlla na gi suñu borom taxawu rek
1: amin
0: te xam ne njaboot gi moom kenn ku ci nekk daanaka sama ndax sëñ pas fii ne li ma def mën na ko waaye fii daroge sagal yi ñëw suñ mataal mi suñ
4: kilifa
0: suñ ëpp jub bi ma ko waxee loolu wax gis nao ne boo demee teewal na fa mu doy te ñoom ñëpp fii ne mën nañ ko kon ñu ngi leen sant ñoom ñëpp leen
1: gërëm
0: te xam ne foofu moom suñu borom defal nañu taw fexe daal mel na ni la mu doon def ci ab yar ñu rëccuwuñ ko
1: ñoo
0: koy sant baax a baax ndax li am lépp mooma waaw suñ Samba moom dafa bëggoon dafa ne nit boomee doom bul ko boyal
1: ko
0: waaw bul ko boyal.

0: ndax kuñ bayal ko ni mu boyal
1: té
0: kuñ bayal ko ni mu boyal légui nak dang ko yar waaw nit ki boko yar da ngay fexé ba def ci mom lo xamné ba liggé mo amul ko jariñ
1: waaw ba la gissat na jox ba
0: ndax fini soxal na ci ñun jom
1: yessa
0: ndax jom ji moy bam ni né semaine bi ñu ci nek da ngay rutum nek bo da ngay yakanda la bañ fekk na yow jom ñi nga def man mëna xey ben bis nga tak ci ne
1: ta takum nek nim defewon
0: bo ay xer lañ gari def def
1: gari xer ni meté
0: waaw yoy yep def dekk yow té lool lepp lam djublu moy soñu la ci l'islam ba nga xamné l'islam ñi nga nek ken wuro ci man do na ñu ngi sant baaxa baax ñi ngi sant ñi mom mënuñ leena fay
1: ndax
0: man bo gis ni ñi duggé xamni xol lañ duggé
1: nga dëgg la
0: waaw xol bu duggé
1: mo
0: ci am solo mom waaw ñi sant ñepp dal di gënum ñepp yow na yaay yow mom mi cant ak yow mom yaay ki ndax man yaal da dogal ma yow mu dañ amna kilifa gu ma gafan dim dañ waaw yeen du ñay cheikh
1: man ki man la
0: waaw manam nga xane jëm bi ndende yaal dogal juwaaji ñoy dend
1: ñoy dend
0: amna ko xane bi dañu fotu dem nan def na ay cheikh ay cheikh ñun
1: kar ak neena man bu fa xawana ki tuti yaron jukay ciar dina meuna lek ci ali ndax amna ko xawé doom ci mourta la joxam dama la dem yo da la joron telefa nan ma job na nga def yo la joxe
0: borom ci ci
1: waaw da mané ko maré wala ko dire xamna da lamine la bu da di jëd seigne bakki bu sowone ko waaw bay lamine nga lema
0: waxna
1: ko yeen ko day jawal lol ba maré lema ko job ci way kene xam lu tol
0: mané ko da lu ma don la ci gento yu non lu jabe na ko ma am ko gis juma sa do ne yow mané ko lolu sant rek
1: ala ndessa sant rek wala
0: ko ndessa ba ba ba ñu lay sant baax dal di gëre mom wala
1: jere jef seigne lamine mom ñu koy sant baax ba diko gëreum sant mbokk yi ñeene yi nga xam jëron wote di dugg ci téléphone bi ñom ñepp ñu ngi leen sant baax baax ci passif bi ak safo gi jotaay bi bëgg gi lu baax ndax xam nañ ni ñi dugg ñepp liñ ci yëb rek moy wone ne ñi ngi tewlu waye ñi ngi bayyi xel li nga xam ne mom lañ fi wax lepp te bëgg lu baax ak bëgg gërëm ci tuba yalla yombal lolé tek ñu sirata mustaqim ba fofé mag ñu téggu seen tank ñu tek ko fa dabañ ko fa tegg soxna ñang momé serigne moussa lo bacci son na fi sante lo seigne modou fall sama roqé sar ñom ñep ñu ngi leen di sante bu baaxa baax kon mu ko ak seigne samba amité lañ waxtane kon dégg rek li du bacci def commentaire bu sori ndax jukay sang la jukay tedd la li batim bi doon bari moy am gërëm seigne tuba lu bari téwul mu woy falon bopam ba mëna jaxsu nit ñi kenn ku nekk ciir ba nga yoyo mu jox la ko mëna jaxaso yow ba man la jariñ kon loola nañ ci roy bu baax baax di woy fa suñu bop suñu daraja waye bëgg Seigne Touba ci jaami yalla yi talibé Seigne Touba yi ñu liggéey Seigne Touba ci jaami ci talibé Seigne Touba yi kon loolu tam lu am solo la kon yalla yok seeni leer njaboot gi tam suñu borom tek ñom loxo ba ñu mëna wéyal seen liggéey wajur wawé faraw fu kawé ndjor ci Seigne Touba ñi ngi leen sant bu baaxa baax di ngeen sant Cheikh Ibrahim Sambu mom mo nekkon ci technique bi ñu koy gëreem bu baaxa baax di gëreem ñi nga xamné ñoo nekk Dakar ñom Seigne Aladji Cissé way Seigne Cheikh Lo ñom ñi nekk Louga ñom it ñi ngi leen di gëreem bu baaxa baax di leen joxat di dajé ci benen jotaay fatlik histoire dimanche bu soob yalla suñu borom mi nga xamné moy borom jamm yalla ñu may jamm ñi nga xamné dañu dëgal jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.